0: Hello, I'm Rufei Chayaskuni.
1: Today is KCUK Chupik Word of the Day.
0: Daiduk. Daiduk. Fog. Daiduk. Fog. Daiduk. Arichtuk. Daiduk. Arichtuk. The fog is coming. Daiduk. Daiduk. Fog. Daiduk. Fog.
2: Good morning. Chupa kami ni na pagkaya kami ni makaya kami ni tukspek kami ni asaja kami ni kagani su ni chunil kani. Unok tam tam sa kuchi tu yung kuchi. Hanap pagpinga yung tingo ka un kula malaw titit sa chui na kagwin lagan. Wednesday, June 10, 2026. Tawa sa wai chupik value kuchi ba our late elder Julia Chuluk. Never sleep in nor take naps. Chupik word, daiduk, fog. Daiduk, fog.